Bonjour, ni wala ka wan hobi. Isa banan kolas radio. Bokisa. Ogbo se ni mare ani ni manavi isa ni na cho isa si jesi si. Mare gwa to yo mo fana ogbo bada gbe ma. Ari san central ro na va ri gbe ma ri san no tsu ro na ri san wo te bo ma. Oke da ri san south east ti bu bia da jo gra ho na ba o te sa. Ma te wa ri vi fio ni nyo gele ma te wa. Ma te wa ri san street ma lu ye san banan kolas radio. Vado metali. Amiro si weke no ni esi ye. Oni ege gose. Ma no ni esi. Ma na vie san banakulas regioni. E uore si de si.